Sauco, Lalaine de la Cruz, John John Jason, Marivic Espiritu Gilbert, yung aking magandang ipag. Talaga naman, patronize your own. Elena Echenza, Chito Kapinpin, Rodel Nunez, si Era Portis, good morning, si Alejandro D. si Albaran, Alejandro Albaran, Josel B. Gosela, Nova Valdez, VLD, Egg Incubator, good morning, Marvin Marsan, True Life One, magandang umaga po. Tapos, may message, sabi mga, ayan, good morning po, God bless, sabi ni Chito Kapinpin, si Joven Lakasaka Heronimo, sabi niya, si Trillanes, bakit may hawak ng warrant of arrest ng ICC, wala namang posisyon sa gobyerno, yan, pero siya yung ano siya yung kung mula't-mula nagko-complain, diba, pag ikaw yung nagre-reklamo, kahit sa atin, karaniwan, magkakaroon ka naman. In fairness, di ba? Siya yung nag-aasikaso. Sabi ni Kita Tali, Romy Oson, ever since, from day one, pag i-research natin. August Alcaraz, ayun, broadcaster to na blogger, si John Carlos Agustin, magandang umaga, magandang umaga. Sa yung pag-aresto, dito kasi sa atin, di ba meron yung citizen's arrest din? Ewan ko kung applicable. Nakakalimutan nila ngayon yun di ba? Kahit sinong tingin nyo, alam nyo na may warrant yun, delikado nga lang talaga. Delikado lang talaga. Pag alam mong wanted yung isang tao, o kaya kasalukuyan mong nakikita na may ginagawang kasalanan kahit walang warrant, pwede mong arestuhin. Delikado nga lang. Dahil pag pulis ang nang aresto, pag nilabanan siya, merong kaagad na niyon. Una, may panglaban siya. Pangalawa, may kaso ka agad. Pag sinapak lang siya, may kaso na yon, di ba? Ikaw, pag citizen ka, ordinaryong citizen, una, wala kang training, paano kang mang aresto? Ha? O baka hindi mo pa kabisado yung Miranda rights. Di ba pagka ina-aresto, kailangan sasabihin mo Miranda rights? You have the right to remain silent. Everything you will see can be used against you. Nako. Floor, yeah. Gandang umaga, Floor. Si John Carlos Agustin. At tuloy po tayo sa ating paring palatuntunan dito lamang sa W1W8. Ito nga pala, pinaka-update po doon, ha? Bago tayo mag-break ng kaunti at para doon sa ating newscast. Humirito mano si Senador Ronald Bato de la Rosa kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nortates Jr. na sa kabulisan na lamang siya magpasailalim ng kustodya. Ang nagsabi po niyan si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Gusto mo chief? Doon na lang ako magpa-custody sa PNP. Baka pwede mo akong bigyan ng isang kwarto dyan sa White House. Sabi ni Aplasca, sa panayam po ng media. Nagkatawa na nung ang sagot ni Chief PNP is custodial facility kasi kulungan po yun, sabi niya. Sinabi umano ni De La Rosa ang pahayag sa isang pulong kasama po si Nortates at Interior Secretary John Vic Remulla kasunod ng putukan sa Senado nitong Miyerkules. Wala naman ang commitment si Nortates sa naturang alok bagaman sinabi umano nito na pag-aaralan. Bago maghiwalay, narinig ko na parang pag-aaralan din ng PNP, ng Chief PNP yung kanyang offer, sabi ni Aplasca. Matatandaan katso ka nang isinailalim sa protective custody ng Senado si De La Rosa nung Lunes kasunod ng pag-unseal ng International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa kanya. Gayunman, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano nitong Huwebes na wala na sa gusali nga po ang naturang senador. Isang awitin para po naman sa inyong natatanging pagsubaybay. Anong gusto nyo? Umiiyak na ba ang langit? Hindi na maintindihan pati ang ating mga panalangin. Pero si Lord, syempre, alam na alam yun. Alam na alam ang kailangan natin. Alam na alam ang gusto natin. Kaya lang, kailangan natin sumunod, syempre. No man.
ba yung tatay, yung nanay din natin ganun. Alam naman kung ano ang gusto natin at sinisikap ibigay yun. Pero kailangan, maging mabuting anak muna tayo. Lori Lee, Hazel, gandang umaga. Via, gandang umaga.

0: Oras natin, Gatsong Kanan, ganap ng 12 minuto makalipas ang ganap na 8:00 ng umaga.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Muli po magandang umaga mula pa rin sa sulit pambalita ng DECX. So narito po ngayon ang hanay ng ating mga balita. Sa ating mga pinakamainit na balita ngayong oras na ito, nagpahayag ng pag-alala ang PDP laban kaugnay ng nangyaring insidente sa Senado nitong Miyerkules na kinasasangkutan umano ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang pahayag nitong Huwebes, iginiit ni PDP laban acting chairman Alfonso Cusi na hindi dapat basta-bastang inaaresto o pinipigilan ng isang halal na senador ng walang malinaw na legal na batayan at ganap na pagsunod sa konstitusyon. Giit ni Cusi, kailangang magbigay ng malinaw na sagot ang mga kinaukulan sa mga tanong kung sino ang nag-utos, ano ang legal na basihan at kung sinunod ba ang tamang proseso sa ilalim ng batas. Nanawagan din ang partido sa Korte Suprema na aga ng kumilos sa mga nakabinbing usapin tungkol sa pagpapatupad ng mga hakbang na may kaugnayan sa mga proseso o warrant mula sa international o foreign tribunals.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Nanawagan naman ang Integrated Bar of the Philippines o IBP sa Senado na gampanan ng patas at malayang tungkulin nito kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, gayon din ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Binanggit din ng IBP ang pagpapatuloy ng liderato ng Senado bilang bahagi ng mandato nito.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Samantala, sa iba pang balita, pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara de Representantes ang panukalan na palawigin ang validity ng Professional Regulation Commission o PRC Identification Card sa 5 taon mula sa kasalukuyang 3 taon. Ang House Bill number 8876 ay naprubahan sa pamamagitan ng viva voce voting sa sesyon itong Miyerkules. Ang House Bill number 8876 ay isa sa mga panukala na isinusulong ng Kamara de Representantes sa ilalim ni Speaker Faustino D. Duterte at House Majority Leader Sandro Marcos upang mapaganda ang serbisyo ng gobyerno at mabawasan ang abala ng publiko sa pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Ayon kay Marcos, makatutulong ang panukala sa mga professionals upang makatipid sa oras, mabawasan ang gastos at ang effort na kailangang pagre-renew ng kanilang PRC ID.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
2: Kailangang maging magusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo. Isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit ka? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa 4 na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba, tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: Doble uno! Doble 8 Balita. Ngayon,
0: inihayag na po ni Senate President Alan Peter Cayetano nitong Huwebes, May 14, na magtitipon ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18 para litisin ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos kumpirmahin ni Cayetano na natanggap na ng Senado ang resolusyon ng articles of impeachment laban kay Vice Presidente. Ipinagbigay alam rin ni Cayetano kay House Speaker Faustino D. III na ang pagtitipon ng impeachment court ay gaganapin alas 3 ng hapon. Wala namang nakikita si Cayetano na unang pag-amyenda sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Nitong Miyerkules, dinala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Duterte.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Nagpahayag ng pagkabahala si Vice President Sara Duterte sa binubuhay na charter change na posible manong magpahaba sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panayam mula sa The Hague, The Netherlands. Sinabi ni Duterte na dapat i-prioridad ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya kaysa pagtuna ng isyong politika. Aniya dati nang nagbabala ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na baka hindi na umalis sa pwesto si Pangulong Marcos kapag natapos ang termino sa 2028.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Itinuro ni Vice President Sara Duterte ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na di umani dahilan ng kasalukuyang kaguluhan sa politika sa Pilipinas sa panayam mula sa The Hague. Sumagot si Duterte sa pangamba ng kanyang mga taga-suporta na baka patungo umano ang bansa sa authoritarian rule sa gitna ng mga umiinit na kontrobersya sa politika. Sabi ni Duterte, magulo ang bayan na hindi naman sana nagkakagulo dahil lang daw kay PBBM kaya nagugulo. Ipinahayag din ng pangalawang pangulo ang kanyang pagkadismaya sa umano'y hindi paggalang sa mga institusyon ng gobyerno, lalo na ang Senado.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Uminit ang ulo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga insinuasyon na palabas o planado ang putukan sa Senado noong Miyerkules ng gabi, ilang oras bago lumabas ng gusali si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nag-warning siya at ka, pinutukan kita pabalik, hindi ba yan isang pag-atake? Sabi niya, nagali talaga siya. Una rito, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na si Acting Osa Chief Mau Aplasca ang siyang unang nagpaputok ng makumpirma ang kanilang presensya sa North Wing ng gusali ng Government Service Insurance System. Binanggit naman ang ilang taga-Philippine National Police na paakyat ang trajectory ng tama ng bala, indikasyon na walang intensyon na tamaan ang kalaban. Dagdag pa niya, walang obstruction of justice na nangyari dahil wala namang warrant of arrest na ipinresenta labang kay De La Rosa. Kinumpirma rin ni Cayetano na umalis na sa protective custody ng Senado si De La Rosa. Sabi pa ni Cayetano, nagpadala ng text message ang asawa ni De La Rosa na si Nancy at nagpasalamat sa kanya at sa ibang senador sa lahat ng suportang ibinigay nila sa kanyang asawa. Si De La Rosa ay unang naiulat ng Bilyonaryo News Channel na umalis ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw, ilang oras matapos ang barilan sa pagitan ng NBI o National Bureau of Investigation at personnel ng OSAA. Naniniwala naman ng ilang kongresista na tinutulungan umano ng Senado si De La Rosa na makatakas ang mga alagad ng batas na magpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Partylist Congressman Percy Sindanya, sinisira ng Senado ang sarili nito.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Sa palakasan, bumangis sa tagad, naging title contender ang Capital One Solar Spikers matapos itong tuluyang papirmahin ang dalawang legalidad na most valuable players na sina Vanessa Gandler at Erica Santos mula sa nag-leave of absence na Signal Super Spikers. Sa isang sorpresang press conference itong Webes sa Gameville, optimistikong ipinakilala mismo ng isa sa mga may-ari ng Solar Spikers na si Mika Romero. Ang tatlo nitong bagong miyembro na sina Gandler at Santos kasama ang senator na si Janel Maraginot.
1: Doble 1, doble 8.
0: At ang panggali po na ng ating mga balita sa oras na ito, mula pa rin sa silid pambalitaan. Ako po, si Arman Galang.
1: DZXO Doble 1, Doble 8.
0: Oras, ganap ng alas 8.23 at ang oras sinatid sa atin ng Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa, Biogesic. Ingat!
3: Masakit ang ulo ko.
4: Fred, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
4: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba, maingat nga.
4: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At narito naman ang isang awitin. Original Filipino music inatid sa atin ng Yes, Bioflu.

0: Adyang kachara ng awitin, inatid siya atin ang bio flu to normal symptoms, baka flu na yan, bio flu na.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO!
5: Double 1, double 8!
6: Double 1, double 8!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Alas 8:49, kachokanan ang atin pong oras. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang pag-usapan natin sa doble uno, doble ocho ngayong araw na ito ng Friday na. Friday na naman kachokanan at siyempre, kahit ano pa'y nangyayari sa ating paligid, kung yung mga senador wala ng trabaho ngayon sa Senado. Mga congressmen natin wala ng trabaho ngayon sa Kongreso. Hanggang nun lang silang Miyerkules, Huwebes, karaniwan, may tinatalakay pa sila mga local bills na tinatawag kachokanan. Ganun pa rin po ang nagiging sistema, sa atin lang yung hanggang Sabado gusto pang magtrabaho. Do sila, may iba pang mga trabaho, pero karaniwan, mga pakipagpulong, mga meeting-meeting, mga ganyan. No? Yung mga congressmen, nasa kanila ng mga constituents. Yan. So, most wanted person at siyam na iba pa na mga akusado ang naaresto ng police authorities sa lalawigan ng Huwebes yan itong 13 ng Mayo. May mga warrant of arrest sa mga operatiba ng Kabanatuan City Police Station ay naaresto ang most wanted person sa Barangay Kalikid Sur, Kabanatuan City. Ang suspect ay nakatala bilang top 2 provincial level at top 1 city level sa most wanted person. Ibig sabihin, kung buong lalawigan ng Huwebes, siya po ang top number 2 na most wanted sa Kabanatuan City, siya ang most wanted, pinaka-wanted. Ito po ay may kasong qualified rape, walang piyansa. So, medyo may ugnayan sa kanya. May yung kanyang di umano ay ginahasa. No? Okay. Siyam na iba pang wanted person ang naaresto ng mga kawanin ng Karanglan Municipal Police Station, Kabanatuan City Police Station, merong isa, Karanglan isa, San Jose City isa, Muñoz Science City isa, San Isidro Municipal Police Station isa, Kachokanan, Nampikwan MPS, merong isa, ang Rizal isa, at Santa Rosa meron ding naarestong isa. Ang mga pag-aresto ay sinagawa po sa visa ng warrants of arrest. Iba-ibang kaso, mayroong estafa, may theft o yung pagnanakaw, may paglabag sa Republic Act 3019, reckless imprudence resulting in homicide, mayroong pong kasong serious physical injuries at damage to property, meron dyan yung di umano lumabag sa mga municipal at city ordinance at indirect contempt of court. So, ang sinasabi po ng Provincial Director ng Huwebes Ecija, si Colonel Richie Claraval, "We are seeing positive outcomes from our police operations. These successes are the result of a strong police community collaboration," ayon po sa kanya. Gusto niyo marinig? yung naging reaksyon ni Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Nung siya po ay tanungin tungkol doon sa di umano ay pagiging stage o pagiging drama, mga kachokanan, nung barilan doon sa Senado. Sandali lang. Parinig ko sa inyo. Kaplaso lang ta. Para lang alam nyo, mga kachokanan. ma-feel ninyo. Bago tayo maghiwalay this morning, ha? Tinanong po siya kung parang stage ba o gawa-gawa yung barilan na yon doon sa Senado para patakasin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang kanya pong sagot.
1: Okay. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman, Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have you done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statement.
0: Si Senador o Senate President Alan Peter Cayetano, mga kachonga na, nakapagtasyahan ng boses, no? Kaya lang, hanggang ngayon talaga, marami po yung mga nagdududa from all walks of life. Maraming mga nagdududa. Pero ganun talaga. Sige nga. At kayo po, kayo ang huhusga sa bayanan naming

Pero yung binanggit niya tungkol sa democracy, tungkol sa media, totoo naman yun. Unang casualty talaga sa pagkamatay ng demokrasya ay ang media. Dahil ang pinakamahalagang aspeto po, mga kachokran, hindi lang kaming media na nasa mainstream, ha? Pati po yung ating mga kababayan, yung mga nagkukwentuhan sa kanto, alam nyo yun, yung mga ayoko yung salitang marites eh. Hindi maganda yun eh, hindi maganda. Walang sugar coating sa katsismisan. Pero yung mga nagkukwentuhan lang, mga nagkakape, magkatabi-tabi dyan, eh kasama, apektado po yun. Pero, eh doon nga ba papunta? Again, nakasama po natin sa technical side ang ating engineer boy, pretty boy, Piñera. Ako po ang inyong lingkod, Charman Galang. Hanggang sa araw ng bukas, pag-usapan natin ang mga isyu, mga paksa at mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan dito lamang sa 11:88. Thank you very much, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy mo nawa kaming pagharian upang kami mabuhay sa biyaya ng iyong awa.

0: XO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
2: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
3: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya. E basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: double one double eight.
0: Double one double eight.

0: Masakit ang ulo ko.
1: Redmi Work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
0: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Bay Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
0: Aba, maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bay Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong symptoms?

0: or more symptoms? Paka-flu na yan. Kaya,
1: Paka-flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami. Patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University.
5: Sasamahan kita.
6: So congratulations sa lahat ng mga graduate. Meron tayong 5 minuto bago naman sumapit ang ganap na 10:00 ng umaga, Katsokaran. At minsan pa ito, merong mga update, ha? Merong mga pahayag ngayon ang National Bureau of Investigation, particularly itong si NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng kanilang paghanap po kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nasa na po si Senador Ronald Bato de la Rosa. Hindi na rin ba alam ng Senado? Ang nag-text kay Senate President Alan Peter Cayetano, batay doon sa kanyang press conference. Yun ang misis ni Senador Bato. Si Mrs. Nancy de la Rosa na ang nag-text sa kanya at nagpapasalamat at humihingi ng paumanhin sa pag-escape, sa pag-eskapo. Eskapo ang ginamit na salita ni Mrs. de la Rosa, pero si Senate President Alan Peter Cayetano ayaw na yun sanang salita na yun dahil para sa kanya hindi naman takas si Senator Bato, hindi raw ito nag-escape dahil wala namang warrant. Sinasabi wala naman daw silang alam na may warrant, wala naman daw silang kopya. Sana hindi nyo na lang napanood yung mga nakarang session ng Senado. Kung bibigyan ba sila ng kopya ng warrant, ay tuturing nila itong warrant of arrest, mga kachokaran. Sana, wala na sanang bulahan. Alam naman na natin stand ang isa't isa, di ba? Okay, alam natin na may hawak man sila o wala nung hawak nung NBI, hindi naman nila ituturing yon na warrant of arrest, no? Dahil openly kino-question nila yon. So, yun lang kasing dating ang kahapon doon sa press con, parang kung may hawak sila nung warrant na hawak ng NBI, hindi nila paalisin si Senator Bato. Bagay, hindi naman nila pinaalis, ano, kusa lang nawala, quote-unquote, escape, di ba? Tumakas, pumuga, ganyan yung dating ganun. Pero hindi naman daw, sabi ni Senate President, hindi daw yung escape, hindi yung eskapo, hindi yung pagpuga. Dahil in the first place, hindi naman siguro sabi niya, di naman nakakulong talaga doon, di ba? Under protective custody lang, mga kachokaran ng Senado, si Senator Bato. So kung umalis siya, ang sinasabi naman ng Senador, ng SP President, ang kanyang pinangangalagaan doon is the integrity ng Senado. So kung wala na doon si Senator Bato, integrity na at kaligtasan ni Senator Bato, bahala na siya sa buhay niya. Parang ganun. Integrity ng Senado, hindi yung Senador ang kanilang pinoproteksyonan. So ngayong wala na doon sa Senate building, ito pong Senator Bato, parang bahala na siya. Pero kasama ba niya si Senator Robin Padilla? Yun ang tanong, kasi batay po dun sa record, sa mga ulat na lumalabas, 2:30 around. More or less yan. Lagi naman ganun, di ba? M-O-R. More or less. 2:30 a.m. kahapon nang lumabas po si Senator Bato doon sa Senate building. Around 2:30 ng umaga pa rin nang lumabas po si Senator Robin Padilla. Pero as to magkasama ba sila, nagkahiwalay ba sila ng sasakyan after, tingnan na lang sa CCTV camera kung may CCTV na maipakikita. Kung hindi na itago ang CCTV, kung naingatan ba yung CCTV na yon, karaniwang kasi nangyayari yung CCTV ay sira. 'Di ba? Estrella, Estrella Pelino, good morning ha, good morning. Kumusta po? Ay, kayo po ay bahagi ng ating palatuntunang kachokaran. Kung meron po kayong mga nais na ipaabot, mga nais na iparating, i-comment-comment lamang po ninyo. O kaya naman, syempre, mag-subscribe kayo, mag-like kayo para tuloy-tuloy ang ating balitaan, tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan. Meron din po tayo sa Facebook, 1188DZXOAM, like, follow, and share po para tuloy-tuloy ang ating balitaan. Ano po, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Subscribe na po, and of course, hit the notification bell para naman lagi tayong updated sa mga balita. So ngayong umagang ito, ang sinabi na po ni NBI Director Melvin Matibag, itinuturing nila si Senator Robin Padilla bilang person of interest. Person of interest. Teka. Yung salitang person of interest, ginagamit nila yon, 'di ba, sa investigasyon sa krimen. Teka. Parang may konting kulay yung salita, 'di ba? Person of interest, mga kachokaran.

So parang pag tinawag mo na person of interest, di ba, yun yung malapit na sa suspect. Malapit na sa suspect. Pag sa police, sa crime investigation, ganun ang ginagamit nila, mga kachokanan. Pag yung hindi, meron na silang konting hint. Ganun yun eh, no? May konti na silang hint kung sino ang gumawa ng krimen. Tapos, pero wala pa silang sapat na ebidensya para ito'y dakpin, kasuhan, ganun. Eh, tinatawag nila yung person of interest. Eh bakit naman? Paano naging person of interest, quote-unquote, ha? Ito si Senator Robin Padilla. Teka, tingnan natin. Tan Chin Simpio. Good morning. Saan man kayo naroon, ha? Magandang umaga po. And in-invite namin kayo. Siyempre, iba pa rin yung meron tayong transistor radio. Masarap makinig ng balita sa radio. Masarap ang kwentuhan pa rin. At saka ang advantage ng radio, di ba? Yung transistor natin, pag pinaandar mo yan, kahit lumayo ka, pag nilakasan mo ng konti, wag lang yung mabubulaw yung kapitbahay. Ah. Maliban kung kachokaran din natin yung kapitbahay. Eh kahit lumigit-digit ka dyan sa bahay mo, lalo na na-imagine ko yung setting natin sa barangay, di ba? Sa ating mga probinsya, pag nasa labas yung radyo na yan. Tapos naglilinis-linis na tayo sa bakuran. Okay, mga nanay, naglalaba, naglilinis, nagluluto. No? Ano ba ginagawa? Okay lang, hindi ka madidisturbo pag kayo nasa radyo. O, di ba? So ngayong araw na to ay inihayag po mga kachokaran ni the NBI Director Melvin Matibag. Ah, matibay daw sabi ni press ni spokesperson si Attorney Anticlair. Matibay eh, no? Namali siya doon sa pag-introduce kahapon sa kanyang extra. Okay. Sabi ni ano ni De La Rosa, ay ni De La Rosa, ni Matibag, itong si De La Rosa patuloy na hinahanap. Ngayon hahanapin nila uli kachokaran. At person of interest itong si Senator Robin Padilla. I-quote natin na automatic po yan. Pero sabi ko nga, kung meron pong unang-unang dapat tanungin na identify naman na si Senator Robin Padilla, yung kasama, sabi ni Matibag, no? Nung matanong kung hinahanap na ba si De La Rosa. So, hindi po kung saan person of interest itong si Senator Robin Padilla. Pero asa na nga ba si De La Rosa, mga kachokaran? Yun ang pinag-aagap natin ngayon. Yun ang katanungan natin ngayon. Di nga ba uminit pa yung ulo ni Senate President Alan Peter Cayetano nung matanong siya tungkol sa bagay na yan? Uminit ang ulo ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Senate President, sa insinuasyon na parang palabas lang, parang planado lang yung naging putukan sa Senado nung Miyerkules ng gabi. Ilang oras po yun bago lumabas ng gusali si Senator Ronald Bato De La Rosa. Ang sabi niya, nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik, is it not an attack? Sorry ha, but I don't think there is any question. The Senate was under attack, sabi ni Cayetano, matapos tanungin ng isang mamamahayag kung matatawag bang assault ang pagganti ng putok na isang taga-NBI sa mga personnel ng Office of the Sergeant, Senate Sergeant at Arms. So ang nag-warning shot dito na una po ay taga-USAA. Ang sabi si Chief Mau Aplasco, o Aplasca, di ba? Ngayon, nag-warning shot din o nagpaputok. Yun ay subject po ng investigasyon. Kasi ang sinasabi ng NBI, nag-warning shot din mga kachokaran, yung taga-NBI, itong ahente nila, mga kachokaran. So, hindi daw ba under attack yon kung ikaw yung, kung si Cayetano may bahay, tapos, kung yung reporter ang may bahay, nag-warning shot. Ang ginawa ni Cayetano, pinutukan pabalik.
kung pabalik ha, yung putok, subject ng investigation yun. Pero ang sabi niya, kung pinutukan kita pabalik, hindi ba pag-atake yun? All of you all of you, all you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask question, but you will tell me kapag may nagpaputok, hindi under attack yun. Himutok po ng Senate President. Una rito, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Caso na si Acting Osa Chief Mau Aplaska nga ang siyang nagpaputok nang makumpirma ang kanilang presensya sa North Wing ng gusali ng Government Service Insurance System. Ang sinasabi ng NBI, alam niyo na, di ba, ang sabi ng NBI, yung pong presensya nila doon ay sapagkat ni-request na sila po ay magbantay. Pero inaamin din naman ng NBI na kasama na yung bukod sa pagbabantay nila doon sa GSIS, tinitingnan din nila. Aminin na kasi, diretsahan na. Diretsahan na. Tinitingnan din nila yung posibleng maging movement ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung aalis ito noong mga oras na yon, di ba? So kasama na yung katsokaran. Binanggit naman ng ilang taga-Philippine National Police na pakyat yung trajectory ng tama ng bala, indikasyon na walang intensyon tamaan ang kalaban. Sino ba? Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat ng yan. Kaya ko papuntahin dito ang mga armadong grupo, sabi niya. Yung iba ang tinitingnan ay yung mga coincidence. Halimbawa, coincidence ba na bigla sabay-sabay nag-social media yung mga senador? Coincidence ba na bigla silang nag-caucus ng hanggang ganong oras samantalang matagal nang tapos yung kanilang sesyon? Well, ang sabi doon nila Senate President, pinag-uusapan nila, tsaka nila Senator Amy Marcos, nag-caucus sila kasi one thing is inaantabayanan nila yung pagdating ng articles of impeachment mula sa House of Representatives. Ngayon, sabi naman ng iba, ligtas ang may alam. Ano ibig sabihin ligtas ang may alam? Ligtas daw yung mga taga-minority dahil nagsialisan na. So ibig sabihin alam nila yung mangyayari. Parang gano'n naman eh, no? Eh ang sagot naman doon ng mga taga-minority, abe hindi naman kami kasama sa caucus, tapos na yung session eh. Kayo lang naman yung nagko-caucus doon, di ba? Yun lang talagang majority ang nagko-caucus doon. Hindi naman sila invited doon. Eh anong gagawin nila? Bakit hindi sila uuwi? Talagang uwi sila. All. So, parehong may katwiran, ha? Parehong may daylan. Yung majority ang sinasabi nila, kaya andun pa sila. Eh, sapagkat sila ay nagko-caucus dahil inihintay nila yung articles of impeachment. Hindi naman masama yun, di ba? Yung mga nasa minority, umuwi na sila. Eh, kasi naman tapos na yung sesyon. At hindi naman sila imbitado sa sesyon, sa caucus. Di ba? Okay. Sabi pa ni Cayetano, nagpadala ng text message ang asawa ni De La Rosa na si Nancy at nagpasalamat sa kanya at sa ibang senador sa lahat ng suportang ibinigay nila sa kanyang asawa. Bakit yung misis ang nag-text? Bakit hindi si Senator Bato? Bakit nga ba? Eh, katwiran nila. Ewan kung ano yung dahilan nila. Baka matrack yung cellphone niya. Sakasakali. Okay. Ganito pa, humingi pa raw ng paumanhin eh sa pagtakas nga. Ito sinasabing tumakas. Quote unquote, binasa ni Senator Alan ha, yung text po mga katsokanan ng misis ni Senator Bato na si Nancy. I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it is created on the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his escape. Gusto ko ring humilingi ng kapatawaran para sa lahat ng mga kalituhan at gulo na nilikha nito sa Senado. Ito ang dahilan, sigurado ako, na si Ronald ay nagdesisyong tumakas, sabi ni Nancy. He told me, habang tumatagal kasi dyan, sa loob ay nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ang NBI at CIDG at police at sinumang militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya hindi nagaano siya kasip diyan ay mas kahit na gaano siya kasip diyan ay mas nangibabaw pa rin sa kanya ang safety ng lahat.
Di ba? Ang inisip ni Senador Bato sa kanyang pagtakas ay ang kaligtasan. Ay ang kaligtasan ng mga nasa Senado. Ang inisip ni Senador Bato sa kanyang pagtakas ay para hindi mapahamak ang lahat sa mga nasa Senado. Di ba? Yun sabi sa text. Yun ang dahilan sa text ng pag-alis niya, pagtakas niya. Si De La Rosa ay unang naiulat na umalis sa Senado bandang 2:30 ng madaling araw, ilang oras matapos ang barilan sa pagitan ng NBI at personnel ng USAA. Naniniwala naman ang ilang kongresista na tinulungan umano ng Senado si De La Rosa na matakasan ang mga alagad ng batas na magpatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Matatanda ang kachokarang si De La Rosa ay inisyuhan ng warrant of arrest ng International Criminal Court bilang di umano ay co-perpetrator. Parang sa lingwahe natin yun ay co-accused doon sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa labang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasagsagan po ng War on Drugs na kinamatay ng libu-libong tao, kabilang yung mga suspect sa illegal na droga at yung mga inosenteng na damay doon sa naturang kampanya. Trabaho ng Senado na gumanob batas, hindi labagin ito. Ang sabi naman ni Congressman Percy Sendanya ng Akbayan Party List. Ang Senado mismo ang sumisira, sabi niya, sa kanilang institusyon. Imbes na isuko nila ng mapayapa ang isang taong may warrant of arrest, ginamit nila ang Senado to obey law enforcement, sabi niya. Inihayag naman ng Bureau of Immigration na hanggang kagabi, mga kachokaran ay wala pang record na nakalabas ng bansa si De La Rosa. Bagaman at si Attorney Jess Palsis, alam niyo naman kung anong stand niya, mga kachokaran, ay nagsabing meron daw yatang mga balibalita na bandang alas 4 ng madaling araw ay nakita sa Ninoy Aquino International Airport si Senator Robin Padilla. 13:00 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.

0: Kahit may work pa, i-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Secret, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yun nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yulilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: sa ulo ng mga balita.
1: Nabitin? Magtusiran forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
2: Tusiran forte!
1: Unilabian. Dextromethorphan, HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa taas ng presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam mo ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Underinflated tires, mas mataas na konsumo. Travel light, tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

anekdota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa masaya.

Dota ay isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral mo lang mabuti para sa kinabukasan mo upang sa hinaharap maipagmalaki mo.

0: Road Safety Tips. Laging magsuot ng helmet. Sumunod lagi sa tamang daloy ng trapiko. Sundin ang mga traffic signs, senyales at mga lane markings. Maging mapagbigay kaysa sa pagmamatigas na nakakapaminsala. Laging iposisyon ang inyong sarili sa tamang lane at kung saan ay madali kang makita. Gumamit ng headlight at taillight sa gabi. Iwasan ng bagay-bagay na makakagambala sa iyong pagmamaneho tulad ng mga gadgets, cellphone, pagkain at marami pang iba. Maging maingat sa pag-alpa sa mga siklista, maglaan ng tatlong talampakan na espasyo sa pagitan ng inyong sasakyan at bisikleta. Magdahan-dahan sa pagmamaneho, ang pagpapatakbo ng higit sa nararapat na bilis ay siyang madalas sa sanhi ng mga nakamamatay na banggaan o aksidente. Sundin ang lahat ng batas trapiko. Kung walang sidewalk, maglakad sa gilid ng kalsada laban sa daloy ng trapiko upang makita ang paparating ng mga sasakyan. Laging gamitin ang pedestrian lane o overpass sa iyong pagtawid sa kalsada. Magsuot ng maliwanag na kasuotan o maglagay ng reflective colors sa inyong damit, sapatos, sinturon o pulseras upang kayo'y madaling makita lalo na kapag madilim sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat. Paalala mula sa Big Sound FM at 1188 DCXOAM.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri, ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.

0: mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri, ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: Prevention tips. Iwasan ang paglabas sa bahay, lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ng ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Tips para makaiwas sa scam sa online transaction. Maging mausisa bago magtiwala. Alamin ang background o record ng katransaksyon. Rehistro sa SEC o permit mula sa lokal na pamahalaan. Huwag pipirma o magbabayad ng walang kaukulang dokumento. Kung makipagkikita, siguraduhin sa isang ligtas na lugar at may kasama bilang saksi. Mas mainam na may resibo o dokumentado ang pagbabayad. Mas mainam na may kontrata bilang ebidensya. Huwag agad maniniwala sa mga napakalaking kita sa maiksing panahon o napakamurang produkto o serbisyo. Kumonsulta sa mga kilalang eksperto. At huwag magtiwala agad sa mga magagandang online comments o reviews.
0: DZXO
1: Double One Double A
3: Double One Double A.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

doble 1, doble 8.

0: 6-0-1-1-8.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yun nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO!
6: 1-1-8!
0: 1-1-8!

0: XZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamina. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo naniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito po, madaling tandaan. Kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Matagal na po namin pinagkatiwala ng Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katikwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi naalaman ko na lahat ng gamot, vitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan po pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab, quality yan para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Nakakadala talaga pag murang bilhin kasi mapapaisip ka na, pwede na siguro to. Relate kayo mga ka-XO, di ba? Pero di ko rin sinasabi na mahal lagi ang bibilhin ha. Ang yaman. May mga bagay din lamang na di masyadong mahal pero quality pa rin. Yan talaga ang laging hinahanap ko. Yung di naman kamahalan pero quality sa pagbili po ng mga gamit sa bahay, damit, sapatos at syempre kahit sa pagbili po ng gamot na di naman masyadong mahal pero quality naman. Paano ko ba malalaman kung quality ang gamot? Ito ang tinatanong ko. Subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo natanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan kapag may inirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Bata pa lang ako, Unilab na ang iniinom namin sa bahay. Alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit mga ka-XO? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, bitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masiguro ang quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test hanggang sa storage. At huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
0: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Kailangan maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo. Isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
0: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

0: KZXO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.
2: Good news! Ang pinagkakatiwalaan niyong Eversea capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. Very low ang sodium content, cholesterol, and fat-free. Eversea capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Mahalagang paalala, ang Eversea capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXO AM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO.

0: KZXO
1: Double One Double A
0: Double One Double A.
2: Masakit ang ulo ko.
3: Redmi Work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Bay Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bay Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO!
5: Double one, double eight.
4: DZXO
5: Doble Uno
4: Doble Ocho